Amunye na chinwa Yesu demo. Ebia obi ampese ye bompae. Onyami tumfo e da wase se nenso unama dumni mobro hunu so di aba wase mhu biyo. E da wase mre kwe mo nshira wo di amayen. Empae ni se ena obe me nshira na ye mohu mohu wo Yesu demo. E di etifu nyina ashe wonse rade se bra wonse mo ebe. Fa utumi wadom eno hunhu mote echire. Se ne ebe ya etia ebe tia siye. Ihunso ebe hunumu. Na wamaya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemu aye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra, mbikenya, msemu heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemu no ye kama, mpese meko, dipala ifu asori. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti utie pen drive no sa se mi ko te manansen koye asore oho obai otidawenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra na de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa ho mi kakra se mi sie sie mi wa ma heavy owo kitchen na otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketin se ofio no pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wana o ka so beto ketins na odi asense o se a ye ka heavy as ma o se ketins na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye uni ni di nkomo na wo ka semutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye why uni ni kunu o kanyam sem ba bi a uni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem ko ana wo ka ni kunu esi dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye anka fu a ye so ye odan ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofura wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy as ma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa hu bi ofa na nansesem na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne

Ina chin wa yesu demo. Ebia obia mpese ye bom paye. Onyamitumfo ye da wase. Se nenso unama dumni mobro hunu so di aba wase mhubiu. Ye da wase mre yutwe mo nshira wo di amaye. Mpaye ni se ina obe me nshira na ye mohun mohun wa yesu demo. E di atifu yina ashe wunse radi se bra wunse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humo techire. Se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunso ebe hunumo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mibo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midia dansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko, dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy mema ne pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa Sembi kote manansi koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shemu no otie. Nikunu se ah. Nese siya ina ufi asore aba na unyu wa humi kakra. Misiye siye mi wama heavy. Owo kichia no otie. Oda esinasum. Laptop ha oditie nikunu dia. Osu oha nikunu tu ono akotoni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no collapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyewa na ukaso beto ketins na udi asense

0: abe nyankopon chen bio ti nyankopon no an de juda e share na buka dneza nsa nti e basa na ohun so se nyamete hopa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa na ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se wotu aso nchimo miensa na Ohini kachre ne pia fohini aspenas se onfa Israel mwa himfo asifo mapoma numu mrantiwa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem ni nyamino ndi wafo bibia sa. Bonia fofo sa nyami pe wumpo omfami sa. Nomfami nko heavy. Abusunsunfo mpo pe bibia omu pedi huni dem. Kwa babu mu yewai. Dia di hu any dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na ohunhunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o maba ho e so musua babylon de no bi ntisa omusum ohene anye ye ohene yi won ahinua ni to ma waduane yemre no ntima menka story no o ma waduane a osu omudie o ma onsa e wo so omuno de san krofo yi uhwe nche mu nsia ho a omu bia ofri yudafo no mu ni daniel any daniel idin omude fre no ne hanania michel eye shedrak enom fre no asaria ani epia fo hene no totu won din ne di om de totu daniel ne se daniel ofre no beshasa eno to shedrak hanania sedrak eno to mesa meshak eno to asaria abednego ne chesa himfie ne nkrofo ne dey ifre ohini nim wonpa na daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre pia fo hene no ne wo nwo ho fi enra yenso fo pani na ochrechre min de nwumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no eno se na daniel oti ne ho sa de ye boni pa omfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma abosom ne ne nsa wo nom omfa bi nka na ho osi na daniel nim se de bi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye daniel nye nebukadnezar hankwa no okyere dayase o osa akyere ase bio ema nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mu a nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukai a bra ohini bisa se daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyankop osi wo nyankopon som ni dada otumi ajwa na osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo otumi nkobi mane nyeye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye tumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchire yensi ye nyadea ye ntumi nye. It is a obe address hutu nkwa jie mapa. A hutie ni krunkrun ye de ko hevi ya mi mami papa. Shase na ye. Mintie ni munu yensi wa sunka so wedi ya dendo do debi. E ya dom. Nyami betumi ya domo. Na Daniel boni trimu se onfa o hini ni anini nsa onu mnu muni hufi. Ononko oni Shedrak Meshak ni Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hene no na wanguni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya pian for hene no animo adoye eni mo bro no onye eni mo aduno nyemi ni nyame wo mo abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese won be fon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana sa microphone nyina fon bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain ho sa hwe ya be manya se mo ohina na se don't worry would they try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matum ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahu sampa da die bi twa da die bi praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohene nim na daniel ka kire pia ni a ye piafo hene no esi daniel hanania me share ni aseria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo echi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti wo de e mane ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nsun kosi aduno na o se ne mranti wa ba nen onyankopon ma won huma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu muasem biara ohine bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bi bi honhom kronkron no yure men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho men fa kono boni ishe omu bra won ko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho men ya die biara se boni men mane boni ho kra ma honhom kronkron no ye ni je no mfa nye bi bi nye nyame animonyam ma menti amen Sese ni ye wia si yine nye sika fopi yo. Ne ngume ni mfopi mkrofo nyame hon hon hon hon mo. Omu kenyame ya sime betu ya mani bonye fwa sakre fri wan boni hon. Na ome nya heavy, ome nya mkwa jia ko heavy. E nuni ya di hiyan kesi ye wo wia si sese. Ye woni pepe sika shi wan boto manso boni zuso wadama. Nyame tumi fo mo nyahwe bi ya so mpanyifo bi ya so fo mo gyna property so si nyame de oyɛ bibia yɛ dai enye ye 2 Timothy chapter 2 ye hwede yakopo asɛm eka kyerɛ 2 Timothy chapter 2 okay fi verse 19 Osina su nyankopo nyina so tim ho pinti kura so anwe Awurade ni mo awoye ne de ene ma obiere obo Awurade din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia adio no no osine fie kese mu ni sika ne dwete no manko na enua ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no ade bi efre no kodo ediduya na aye ne wa putoro anu de edaso oho ye de kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane eme wo ha na aduane ye ready abon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afọ aputo yua na o papa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor. Uye obi a uye hohu a uye wanimu e drune uye ni monyamfu a ye ferewa. Bianko fa rubber bow enye duane mao. Oho. Bible si ebi oha ubu ebi nso yedei omu. Na se obi ti ni humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onua ti hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Piara. This is all your software, your GD, ni your wine, and say Bonnie will more. Men too, who say will you be beer, Minyami, Yami, on for who knew who? Why now do who ye and a bon Samson that the war ye? This is what two who free the entry. That is Bible. Bible, no. Who to me for being count out to me, you being free more. We say, Musia Bowso, and no me a woman winning, and I had an abouso. Ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye apotohwa ni abotohwa ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba sei se ye yi ne mrochi of factory ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame do ye bibia enye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye ho ho wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamedu ye bibia nye ye Daniel ohwe ni ho ye o onim sense o di agre nyame di ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni ho ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fre a creature for, and say, in him for nipple mudi to me will be arsenal. Ni Nebuchadnezzar, no one or more ye. Se basso munya mania, o monco yamini pa, unimunya meho. Ye say, Yamen croforma for yamidia to a hoso, munimunya meho marching in yamiteku, o munimunya me cronkrian in a ten, a sancrophon on quan or more the omcoho. If so, Mako jin cabriche for to me be, o mo or cotty power be omo be beer, just old drew her and walk count one sandwich or so what being or me. Wu e jemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti Nebukadnezar no o sankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chere masie me hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae me ntia se bi a chere chere me mo na we de wo se dae ne ira hede efi ti wo mo chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no mo de ye Nebukadnezar na ni tumi a wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chense na na yesrewada we die ere wuhwane kada yari che wose mu waste time se mi mu cha che se mu kuye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti ebra omu yes a pe na san krofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni daniel fo na daniel no mu na wa hinfi omu som wo hene iti de ko ba ye ni se omu din kra ko ma daniel se daya nana suni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som nana wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo anche me daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no menim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyra ase na minhunu sente sa munya mo trendidi iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel befie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire e wani se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne dae kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wiya ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fye se nunti na masa asemke si ya yede aba iti omu kupo mpaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adi kasa kasa uni mne omu kaye osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven uye dede uwea sibu u Kristo sumu too much. Ba uni connection bia. Boni ma unya connection. Arena untu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dane etu boni nchine uweara. Efene nyamidu beye bibie beye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroy obie ni obetumi yise obie ni nyame yele wosro na wane ni nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel tu omu ko bom paye den paye bone chinu nyame ye se chrenye praise the Lord verse 36 verse 36 okay yenke fi yenche some verses in this chapter before we move to 36 ohwe ichemo aduno na Daniel ko Arioch ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won famiko ohini nim na men ko kire ni dayase biso omo bom pae no yankopon etie omo pae bo praise the Lord praise the Lord osi uka ichemo du engotwe na osi se wonsire osiru yankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira osiru yankopon Daniel bua se enhiranka o yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so omenyansafo nyansa na oma wa woni ehunmu nimu de oyidie emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no na etie Nti omu bom pae no nyankopon yi dae na si kire dae e kire wo. No si kam on famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na dwima ye krisenia wo penipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara. Afia na problem no kure ye kese. Famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na ontie. Famiko na me kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. Ti odi no bai. Uhen chemo edu nsona, edu nonsi, wasi wohini buwa se Daniel ni dindi Belshazzar se. Ube tumia chile midaya mesu ya nene ni chile asie. Dani buwa wohini se, na hubra siyo. Uhuntase mwa, wohini ebi sano. E nyansafo, pedia hunufoni, kruchirefoni, nyankumadiyefoni, umentumia chile wohini no. Nansu onyankopon bi wo sra wo ye huntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar die ebe badaa che wo daye anyway ni situade hun a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam re fufuro ye de beka ho asem enye sesey but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bia na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosim ye no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mu osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman foforo bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensa nkati firi bepo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa hene nyina aba atwam aka Jesus ya hene nko a ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na be pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan ani gusu na anase Yesu ba obekko be nkuma anase obekko nifa obekka mreche no ho anase obekka nwante no ho obekko heavy anase obekko hell se ne owuo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye yie efa na obekro pa juani hwe kabre wai emoja no da so esu so bebi esu so so so boni ti se damra mo be hura mra ese su chirema e briti se nkra mo be ese odwanwi bible si se mo pe na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wusu wa beti ti se dabudabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apuri egu wadi nyamsem aduru wadi tue aduru kai hu se owu oba odo be ko awbeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa papa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame pese okani adenti e na womfa ho me nyame wo ye sofo nso amepa cho te ohu fri boni ho wai me pakini pa nko hel o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey onum bia meso minum bi sofo e wo yire so wo mpra metwe mpra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kun of property so me konto kwa enyewe. Sakra wajne, osura himana bay. Me nini peni mon ko hell, for mo ko heaven. Posi mon she min siame, senia mi she Christo ye day, is siano. O yami tum for ye da was se wa semi no cre, pon de kaya was si yin to me ye bi bien tiano cre, ye se kama no cre. Pompae se no cre be, ubi biaro dam pochirim o da bonim o da bon sem mun sem. Usi no cre no be ya dishi rad, womunya dishi no munya fa hu dien fi boni bon sem ni via simu wo yesu demo. Bompae se wa dum no be do soma ye tear fo nyina. O yesu demo na ye bompae. Amen. Amen. So open so frame ye 0244-938-217. 0244-938-217. My mom pie, Radi pie, that was a sentence, so dear Bawa Semo. Bomb pie, say, Briar Baking Kai, a Sian Church, Remo Radi, my home, Montia, say, O Yesu Christo Demo. Bomb pie, so be Biera or Bonsam, a disorder, Amena Top Form, Una Mosem, Superman, Swage, and I should be O Yesu Demo. Radi made that was O Yesu Demo. Bom pae. Amen. Adofo no ye hye adesua bi ase. Adesua no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da. Obejina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego. Omujina homa erade. Oma wukon frinshiye bibre. Pem pem. So ondin. Eda so dayano. Ribia. Ebe fa Bible. Ni ebe preach. Ube unse. Ye kan omu huanse. Mebu semti ba akon. Ichimon edu. Ose meba. Se ni bon ye fo jiji wa. Mempene. Meba. Se ni bon ye fo jiji wa. Mempene. Inyina ye nim. Se eja. Anase ene biara. E na se die se wo tretren ne ma wo fie se ne teacher fo nso tretren enkoda no e wo school mu no enti agya ehwehwe se ne ba be ya adepa enan so ehwehwe se ne ba e be ya adepa dia wo fo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omoka kire okwesi finance ha finance ha ajua finance ha finance ha enu na bible nso ka kire ya ye se mpakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Nyankopon ma ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyame mba nyina se meba se ni bon ye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ke de na obe ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntuma ni nyamidia boy. Na ye ni eko heavy. No no yo sura bofu ayamfa dotie amono. Ono woko jim. Iti ye juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obede de nipa nwada de nipa se ni ebe ya. Ebe ye boneti se wono bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ye ne. Bwe wasumne ti u nyanko pwase mo se. Sohwe uchu mutaya ebeba. Otansu so ebeba. Na ni nyine mono. Emre uji dia seda. Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya. Yankupon enibechi. Obitu mduwe chapua. Ohuma kuwe job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse. Hey, wayanu wayeni sa. Wabono humbaye. Why you see? Why you see? Tina udiwe chino. So ni hwensu Job edi nkuni mo so hwenu so praise the Lord. Enti ni Bible e ka kire no no. Si ye awofo mhumu. Ye hwese enipa o masakra o madwa o ye Nyankopon krofo no. O betwo mo ho fi boni bia ho. Ye hwɛ emebusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no. Ebusem ti nan che mudu nan. Enko abone fo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa Oh, ubi a wabe wias na di ose ponen kwa na medie. Ubi a ujina ho menyame, mempe, eye me tai. Me ya se ni pakrobe fiasi. Oh, ti se, u ni mu weya, ube a wajwe se, eni eme kosu abra bumu e trimcha wanemu, na ma ye mre, men kwa sore, men kinkan bible, minye se, ni nina, waka se ye kwa. Onsa mo techre, opeso ko kanu huo jem. Base, yanko ponye wadom, Nasi nyamu yiru friwa, eniso kuje muda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nche mudu ekosidu mienu ni ya wakafa otansu hon. Bonsamdi soheba nase wenyawa, nodo otansu ayede. Aba, onemni pasu niye tuho, niye tiwate, niye sresro, niye chitreo, na ukristo smutantain, eni duku tiseni yoko tonkoko, esembebre, niye kagusu senebea wabambebu. Nesu wini mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra. Nyadi ya ube makwa ya masa ni mwana buwa bamuda. Yeye usampu ne unyahuwa demo. Sene ibe ya ube tumi atuwa suwa Yesu munu wako heavy. Matu usampetinu mchimudu kusidumi yeno. Inshirani wa atrini inti watawo. Na won na osuro ahini yeno ye wondia. Inshirani mosewo ya mon. Na watamu ne midinti udia troka semo ni biatu mosuo. Uma mweni nye na mwohon sepe mo. Na mwaketu ya sun osro. Na sana wote difwa udinka ino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufro bae. Obe kani nsema otaye ta none o hao ye ha. Ni mami bia onene tie ono o hao bre watine honsi weja mpranchu wa ibi bia. E mami ye hini ya de. Ze nipande ni ema ba ni nsa kenbi no si debi. Mintu minye sa adie nubiyo. Mamine ene hise ya. Ya wane mi biye we. Biya me kenka ye chire. Nse inshirane mo se wo ya mono otamu. Nemi dinti wo diya tro kanse mo ni biya tu moso. Muma mo ni nye. Se se ni wesi ya ewe ni mbosa mo bo mo boy. Unya ketu ye biya osro. Ni mbra sa ni ema nini na eko suru. Nasa omwe ni jia. Nwa ketu ye kesi osro. Praise the Lord. Kaya hunse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mwamwe ni ye. Na mwohon sepe mo. Na mwaketu ya sunye hefa. Osro. Na san ote difu wa udin kaya. So diye omu mudin kaya omu pe hevi ya kwa. Ya ye diye chile pe hevi ya kwa na omva nyeyana. Hevi nkwa mpesu oti din kwa. Because oye de untu minko hobio. Iti osi nyanti ya se. Ya se mono. Ebehwe no apom yensa na ene bako ni ebefa davu froni ya fabise Yesu maya kusisi ebewe asema epesiti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi mkunimwo sohwe fuo so ene sohwe so. Sohwe fuo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfu fuo so na mu nyanma omon sakra eso. Ona mkrofuwa omu mpe hevi bia kono. Mkwa sodi enzo omu tume nsakrai. Ona monsu na mpe se omu chon sandwichi. Niso oma omu kwain. Ti ibi din kuni mwosanko fono so. Nye tosu mienu perseverance in persecution. Se ota e kosu wa brabu mwa entry e Bible nchine. E kosu we jina mwe rade. So we bie beba ota e bie bebe bie. Tuwasu kuzisi ibi vye ye kono. Rewards for the overcomers ne toso miensa. Ubia ubedim kuni mbiano. Aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Tiyemwe ni yedin kan triumph over tempters and temptations. Yemwe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James, etiba akon. Mekai efri njiche mudu miensa ekosi dunu. Se osu ubisha, emano mkase unyankupona osono she, osomi she. Evi se, bonibi nsu unyankupon she. Na ono nsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she, neye onua na kono, a eji jino, ne dada no, ene sono she. Nesa kono nu yinsenya, ewu boni, na boni nu vye njine ya, ewu uwu. The Bible e kan kire no no se so we bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otai kire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantio no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a woni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma wadoma de be jina wo nko boni mu wo yesu de mu Hebrew for woman the team ye no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amane nti yesu utumu boa wa wo so won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da di se minu mi e no fa so hwe ne de ho to no so a obeboa mi e di so hwe no so nkunim Hebrew for woman team na nchemu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu yesu yankopon ba no moma yen so ya asemo a igina so kanu mu tenten praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie wetwe mo soro yesu yankopon ba no tumbie nso asema ye igina mu kanu mu tenten nisi igaya asem no tuo kokka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so usie nansa wo sori bia obegi ne die no mawo adom o mawo twumi awobetumi dia bobra papa se wuwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no hye ase wa asase so ansane dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho hye nti no Bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hye to ehye dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwem honhom pedie na honam ne yede emre honhom peso ko heaven honhom peso odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifidotiemu ne ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amrantie no ko bone edi ne tie gu so osusu odwune se opese ko heaven ti yesu se so betumi edi honam ne su nkunim a na honhom ne nyakwan akọ heaven a minium pai bo ho agro praise the Lord men fo nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ni nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchimu ba ko no Matthew sempa no 89 nchimu ba ko e kan fri ho ya hwe sohwe a eba ya jim kwani Ewurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada e de duanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a kombe di Yesu chine kom ena nsa na nye nenan e de duanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo hu su ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe komodi no pa o power susu a otumuri ensenchire ne de me ka chire ni se e bo na de da ho no onane no ye pa no oni bi no monsu ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a ne che se bonsa majuma na obabeye nye neje juma en obeye nye nsema heba wakuma mu nyina na ewose uyo nye nsusuye bi eba wakuma mu na ewose uyo wadwini mu na ewose uyo nsusuye bi ebeba ede uko boni mono if you bonsam eni se uye ni se uye se uye ubiye weni abre na wose usumu nyamia pehevi ya kopa adia nye nsusuye bi eba wadwini mu na uye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu
1: ubua se watwero se enye pano nko onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ena odi no kogina asori fie na tifi na o se ne se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wunti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotru bi no yi bi afri no de bi aka ho she say wunni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se watwere obi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkoni ba komie no o samma no subio no fa no bi o ko bi potentin bi so eno chren wiase ahenie ina enimu nyam no se ne se se wo be kuto asore me a ankamide yenimu nyina ba eden e be ma na yesu se ne se free hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no kwa na somo no in the first place bonsam ne ma so di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wankwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade obo wiase na yesu jina ne nchen onam ne so no ye bibia na wo bae a wo se meme de bema ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai sa so hwe no o ma wo so iku jina bibia obehu adampa obehu ka papa obehu nye ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke me de we nyina ba ye de bema and any put more call some I'm afraid for occultic people. So some for near the called Jitumia, a bit me a boy moment, yes, Sika, Ubin Yesika, but Ubashri Yami. Sika be a Ubinian, okay, who say, sir, and I'm quam bonny sooner upper, binya millions of dollars, but Okra with the assistant Sika. Be a si suno ye na dwen se obepe sika papa papa papa se duro bra wo no anya bi pa so de wu paso no frɛ ne yire bae o ka kire ne se sise mi babi wu na senka yankopon de me beto coportage ja wo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise se ne mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mo edu apia me ade me ko hell ni pepie wa dwen yin se jama sitre nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibio benye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asema no se base wuna hwan ena wo be wu ama no ehu hia pa o so hye uhwe ni yi pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne monyema Daniel omayeti asese emanu sufri ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon enoku ahimfie ohye shede yi nipa sebi ohun sisi so na oma wonsa eka ne omse nsapa emma weduane pa duane yekuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosum je se nyame fufuru bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye no emobo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel oboni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ne ye wadi ye kuma ma abosum en kanano wa boni chim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omo fa boni ye dey enfore fore won ho nti minu anom Yeah, say tea seeing you and say, well, say my need da ho papa papa papa papa. Amen. I am mon pie. Send ye beya quite pure bon samba fast or bad. Ne ye huno. Ye penny friend in chain ye sin a quine with Jesus Christo demo. So here I come once say me, so he be a bon sam no tetri. Yin ya me, so here do co body mu be a young coupon and come bon sam the tetri. I'll pee pin with you, cause any bear obey it to sell or no. We free heaven, na wa upe wa konsu, ubi si ukwa oma wanye day, enko ho. Nti, bonsam na mkwa huru upi, so so, nkrofubi shwe, Eve, oso no shwe, brano no mkwa oho. Bonsamu ba, oma mwenye mienu, ajidifu mienu, odi ba waka se no. Otitewa na mkwa oho anu waba. Eto danso wa mudosu, no di aba, Joseph, ono mkwa na no oho, potifa yre, eko so no shwe, Akan, on Unquan and all ho, a catcher on so be and finance and can't be beer or first sicker any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, on Unquan and all ho, and a Osama Eco Fred Bathsheba. Samson, on Unquan and now only Delilah or ho. Nippy beer, or when Samson do do now over here, on Unquan or this is your number. So what to pet no one now? Tis a bon Sam de so here bar. I will say who quire or numbs or this or her no bar. Now, Jenny Freemo. The Eve will say, or so no shay, send a medin canker, send a bell, bet it be a bay and coupon cast will be infant and son Kennedy. Job or catcher and say, the recatcher and say, Jumin and coupon a woo. At this one, a sonodo, a crony, yanny, canis, and a mania in free uncle, we are a year since all bet Nancy. The woo share Bible moa, a nipple bones, I'm so rain. No, but I be our perse or jis ankle for me in a fin uncle point chain. I mean, no me, no dear, ye man of quine, a way yes to Christo demo. See a man of quine way yes to Christo demo. Ahab, o mano, echo jay, obi, bobby true, I in the same kawaji. And a Miriam so. Uni ani Moses yanko pon yi ni ses of penin wako tebe bi nan nkrofo di ne hon konkonsa de se ne ne bi num di wan so fo hon konkonsa no enye nye so fo bom pae ma Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren be bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bi bi mpo akọ ni che ko ka che se so fo de o ye me na nye mi de na udi ishe wakuma muna usi ubu ofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima abe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hefe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba nase wa mfiasi ya unye boni bie ntie nyankupon. Eba usube ye mpra pim na pimu njine ujina wa unye diboyini. Nemu mse banu wentumie njina. Nyese sohwe bae wantu mienyina. Sa hope so di nkuni mwa sohwe mwa. Fa hontu unyanko pwa adumoso. Praise the Lord. E tosu mieno. Ka yuhun se. Sohwe bihento jidi ye ni padi. Nyanko pwa yeno kwa fwa. Se ho mawonso uwe nyebru wa hon din so da. Inti se ba nyantubwa se. Nefa hontu nyanko pwa sohwe. Kwa ya ubefa suwe jani nyamebe chiro. Praise the Lord. Hun se we wu ama bone se basi ubi no mon san se die ne se ni pa kro nu ni e di dan wu pa so na ni nan fofu akori san fo aba ko sori na twa kota ko sori na twa bi na o mbu san gu glass im ka se ko ji account me nje ko ntumi nje se ko training sa ji pe o mu nyina be dwane ka se o be chie sama no be chie o iti wu ya honhun mu ye ka se wu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki Bonnie twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kai bible no a bompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu Nye non kon, peso din kunima, si o bonsam kwa yin obi jwane efronche. Nye nsusu yibi ha bonsam di bane woso di echre. Nya enyina Bible suwe du ko boni mono. Kachen se debi o bonsam mahun, nya dia midi wechi. Jwane free, sohwe fono nchente. Se nye Joseph, jwane free potify re encheno. Brane ma, meno peso o bumano no nene ye boni no si debi. Mintu minye sa adieno. Bede ni ma ye boni kesi yisei, etie minyan kupon. praise the Lord. And I'm full biara, omu wu wiasi ombetri chunwa ko boni mwa, omu ba winche, me paucho, pu omu wai. Nyadi osu so omu so kra. Echi sanfo, bimpo ye wasore mubie ye ufie, na oma shia siwo onimu, nise utina ho omdi boni biya befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa nisi sa hunchira be wiasi ubiye pisika. Na ubi abawsi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untumi nyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu siso ni penye wiasi nina na oshre ni kram faso bayi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi wo aso mu yo ba uti ho kronkron ya ni tinema irado wo sore de bi anop pepene ni echichira wo. Na wo ye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchirenes wo enti akashense me kanchireme sofo. Me pehevi yako me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno wo baby su dede wako boni mwa. So eni abre pa wakano su enti ya kanchire wo sofo. Sene bea obekasa achireno na watini huo fri huo. Sene ya. Daniel 18, who free born in honor, praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. De bia, which na se rade. Menya heavy amqua, infana mekro. Bet me a co train jim afibo. Rade humi mobo, buame, ma wat mon no so mame. Sene bea menanti train name, crunkrun yemo, min quan yina. A dame come in your goose and answer yes to bebano. Na heavy, I am a dear. Ebi a wo bia no mepese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi Yesu si se munim we nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire gidifo kasa kire nkrofo mo pehevi akọ kasa kire nkrofo mo atọ mo nfi bone ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina ichi no bonsa be ba be so ahwe or the bonnie beba, or na mo mami so, na mo papa so, or na mfufu unu anmo so, fi ye, se nebe ya, umo umo asi maso he. Pendudu wu jina hono, unye di boyeni, nemo se, umo umo asi maso he pe, na wifi asia, na wabeye di boyeni. Unye mitu mfo, edawasi, unshishe pa, a uo mayen, se nebe ya, ibitu miyako heaven. Wene yebo nse mehiye, yene tai, ebe bie nembiano otiteye nse ne be obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehunu aso ete asem tra nia yetie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twene firi ni nche wo Yesu demo yesi ni kwan wo Yesu demo rade e bom pa ese ni atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adom a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema rade wo nso aye ne dia rade e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo rade yi wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anaba mu obu opeso otune babo twene opeso ichenya mesom erade husafo no nyina mbo Yesu Kristo demo so binso atoso hwemu a na se honkronkron firi mu na ne wira ho ohunia wonye erade empa ni se obemasafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya man o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishramo pa

ne weja me ma weja padie unuya no mo. Ne yechiri ni jobu di mfrinshia oha ebia nai. Na ohun ni mama eni ni mama awontu atu aso nai. Na yobu wi, ubiye be wu. Na wabwa kura, na wedi ena amen. Sisi jobu uya chia wa heaven. Amani etu nini nano akasa sisu ha. Mi mami mi papa. E dia manie na ufom, nini na beka ha. Men tu nyame nchini wai. Utu nyame nchini ya. Ube nuhon. Kuje muha. Ube sun afibo. Ube tremu. Ube nuhon babebo. Pajwe nishwe kavari. Nye mom paye mao. Nyame ube tumia buwa wai. Pajwe nishwe kavari. Na kase radi. Mi yime nifrusu mitumi babo chine. Enso ene misako fami babo. Numa prapra humbi wako asore. Sene beya. Meshe mi jidi emu ma. Meshe mi jidi emu den. Sedi ejobu. She ni jidi emu deno. Ajidi fuwa. Mweja ya sore ko. Mweja mpaibo. Mweja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Obadi sefo. Sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano. Sinye bon sam. Praise the Lord. Bebe ubi ame emu mpaye. Nyamia utumi adie nyina edie tifu nyina ehye wonsa obi biara odama ne mu ehishi ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofonu nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia fofor wo ho ensema o makekantia no nipa ne wan software radie fo ni nyina ache wo mu na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ne wo hye joba nan mu no radie hye wa nan mu Sene beya umbe tumie jina kwa siye wye. Nese base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wongumanu mubi. Radie dinede isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo mwkwe radio umutia mwomu ntiasye. Masofu ongo sra umbe tumia kasema. Umbe tumia jini bonyefu onkwa. Na mechiri sanfu wa sori jina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mopese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.